0: boroni jean ablana nenna yebuma fo e biwle sakada shino yirina yeni wasini abdul fatah yewla sakada shino kefa kwa kimwe bakereno yesuda mashina yeyo amashe yenga e fuiken ya radio mofone ma labari yema labari da maka fuike kongwe azama biwo berebe bubwe ya radio nso fako yeni mbam asheshe bibu fere stia buto alwa mayirio wara toro nyawa ayiri bo ye krofa e pokoti go ye alwa ye alwa muso ye alwa sangale wara ye krofa pokoti go ye toro nyawa so ye nga nyene ayiri ni bo fere biosti ni yengi tia yiri obo ipuonde alwa nyawa beula alwa fanga ni nyankun alwa kakaba ni nyankuru yo ima alwa nkuru su chashi tojande ima alwa nkuru to chashi tojande ye nimba mni mbunga yuku mviando na yema kukun krela bari fuiche kongwe kirifumbo kwesa nga nyakabu nimeji suye nimba mni bibuti nina yiri ntofom boba fena babu anzama mbono neka fere wono yerebo anzama mbono ye tima gire bibu ye kuru fere bubere nebe sana kuru buye nufako njini ayiri na anzama bubu ken chene yebonga ye man labare mwe babara nibieso radio community la wadulo titi fomna ye kere kuru ti na ye fashi tabaka afwiken kongwe ngo fomno ye sanga trife fomno na ye yuma yuwe fom kere fomwa kwe fwikeni ne kayni mbamne bo sanga no fin e bo bafin na babo nyina ansama fakiri afako nyine ayiren sube afrika biosti ni itika e duruma ayiriyo ne itika kaba yire ne ponde yenga alwa nima alwa to chashi yenga stia de asheshe de juma bere bere yo nyine ayirina to gande moyeba ye bunga tengan so afoke ye wo trefe fam no kref mo kesanga ye kun kun kere nyaka yesu radio so be koso na e ye kera kura kambi be koso ne kera kura be sabine ti bo chashe nyaka ye bobo de kefen anu fono kane mala bari ni ye kake buye na nkuru ti kana afoke nkurbajo na ye kuru sheshe so na ye fre tana fomne yesu da mashi moyebana yayo amanchet kalabaribo mikuna yi so kyame kongwenno ka yefa pakeno famanle antana fo anwa ne mabie ko si sifu benjamin ka ibe ya ka mene fala bare famama anu fonon da mashi na yo amanche yanga yebo ya tana famne ba ayire ne an zama na yakruti kan igere kan bi bo fako i propaganda so ayire propaganda so na yakruti kana fwe kyambajo ne tibo yenga yeti anzaman ne kurofre na yefifitino na bukurubweno ne frekyane yeda mashina yeyo amanshe
1: ye kwa kujo ufiele ne kibo alwa na to chasha ne wanti yo popoko no bopu mchashi alwa buwe yiribu kakwe
2: ndo kujo abuwa kore afono yiri mayaka manfina kakaba msaki
1: yo ashirin na bono
2: mashirin na ka mfa biosti yujuma stia de kakabama ayiri ni
1: biosti yuzu juma pa ndo kujo biosti ni yukun kakabam
2: mfa yujuma sangabu alwa na abupum ari sangabu

0: yekisa ne an afa nyina yiri na afa yo igongo ti se
1: nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan binuso afe ikunkun so nzan adena akurofa yo ofie tarikun kyashi
2: biosti dia kakamo ayirbu na saramde sangamanu na ye kurufa yo ya luafie mkanda ni kakabam turonya wadofo mmo kurufa yo juma nje ankura ayirini ankuru mfe ahita ngarafu nyamansu abrango na ninza abrango na ninza abrango na ninza beku abrasu ringo dia dodorbu dore beumanu
0: ye kwa kujo ufiele na kibu aluwa na ato chasha ya wanti yo popoko na obopu mchashi aluwa buwe njiribu kaku
1: ndo kujo abuwa kore afonu hiri mayaka mamfina kakaba msaki
0: yo ashiri na bono
1: mbashiri na ka mfa biosti yujuma stia de kakaba ma ayirini
0: biosti yo yujuma pa
1: ndo kujo biosti ni yukun kakabam mfayu juma sangabu alwa na abu pum ari sangabu

0: ya kisa ne an afa nyina yirin na fayo igon goti she
1: ije afafie tarikun nyina yirini iwo kadashi kankan denuso ate ikunkun so nzan adena akoro fayo ofie tarikun kyashi
2: biosti tia kakaba wa yirbu na samde sangamano na ye kurufayo ya luafie mkanda ni kakabam turonya wadofo mmo kurufayo juma inje ankura yirini ankurufe ahita ngarafunya mansu abrango na ninza bekum abrasu ringo tia dodorbo torebe umano

0: iwo kadashi kankan benu so afe ikunkun so nzan adena akorofayo ofie tarikun kyashi
1: biosti tiya kakamawa yirbu na saramde sangamanu na ye kurufayo ya luafie mkanda ni kakabam turo nyawado fomo kurufayo juma inje ankura ayirini ankurufire ahita ngarafu nyamansu abrango na ninza beku abraso ringo tiya dodorbo torebe umanu
2: ye kokujo o fiele na kibo aluwa na to chasha ya wanti yo popoko no bopu mchashi aluwa bu yiri bu kanku
0: ndo kujo abu akore afonu yiri mayaka manfina kakaba msaki
2: yo ashiri na bono
0: ma ashiri na ka mfa biosti yujuma stia de kakaba ma ayiri ni
2: biosti yujuma pa
0: ndo kujo biosti ni yukun kakabam mfa ujuma sangabu alwa na abu pum ari sangabu

0: yake sane an ga fanyira yirin na fayo igongoti shew nje afafie tarikun yina yirini iwo kadashi kankan benuso afe ikunkun so nzan adena akuro fayo ofie tarikun kyashi
1: biosti tiya kakamawa yirbu na saramde sangamanu na ye kurufayo ya luwafie mkanda ni kakabam turo nyawado fomo kurufayo juma nje ankura yirini ankurufe ahita ngarafu nyamansu abrango na ninza beku abrasu ringo tiya dodorbu dorebe umanu

mon bansu ablango nanisa ablango nanino ablango nanino tue ablango nanino anga ku kufuru ni vusu ablango nanino tue buiko ablango nanino ablango nanino ablango nanino yine mumba nanino yine ikrayu waza kukuru kere isu na anjojo me yashi akansiel mbiyo wiki ablango nanino burumu doye nyari nyini bukata mna burumu benko nyari nyini bukata ni idumala beyanze idiri bukata mbemusu idiri fitiri tikuno tore kerebu mbo anu na anduduri mune yashi akansiel dumambu laka ayimbo pie angurumu nyime de dumambu anu ya lafiyo ati watafo anata bara ya bukata fomdo ye anyenshi mo nyari dudu yashi akansiel bi iyo ambeke bansu answi na answi ti nyine nwa nyeni iti terifiyo wo bu ofa ba ka ibabu kam woro kerebu akuruka ayo wa uru kanda ati watafo dodoru fo iyo sanga kere iyo mau dudu yashi akansiel iyo inyanyari mwambu afa nyotisu ila botoke ida abangu ume uzi anasaro bubu iyo nyebisu akuruba nini itisu joram akurufa wa mkari ipota mnambansu nimambande bube bubu kunanti ila ablangona mezi ablangona nyo ablanga ni mwekwe abuna ni mna mwuzi skula ablanga wani mwekwe buli kum ablanga ni kum ablanga wani kum mwangu suti batonyo nidara ablanga na afishi buwa nida buwa ama wana wore yeshi akansiel yisu jujo mama njaba moji wawa biefoye watarawa ye awurida wuma udo bla yeshi akansiel bi iwa mungu ni bra ila mwari sa kerebo afa na yuma juma kerebo suyobu na inatma na ikerem ikomama ye yetuko tingyansu ka tupaki bewoma bere bo mini yeshi akansiel kurutuntuna tansiyo yeyao epatitu udodormu uwatamu ayo wa urudongu ayo wa urukandao ni juma kerebo asuyobu na isunatma bla mungu do mini yeshi akansiel fadu do gwansu do atiungu ikozungu doni antundo bi ni ma di su ya iwo ya suda